limba limba limba li nerero lochana nerero thonyana mutoko hikale yowo kada mucho yiyewo anaselen mukali hawo nihiye ogirathelana we ya mugirathele neshone nari ya mugirathele anne eshale awe yele apangaye sibadile rivano ya malele mrumwe nikirathi nemali chusi seha elukuru kusiyelo rukrathi nubwe la sona no wivate vaka mikini kivire hai ohia ohia sawinyanyo mungu sasana nkana sotse ni honi chino ukwiri mano kilo nje mano kilo nje miva kilo nje nihiyo wapana nihiyo thonyana nihiyo vareriana Naila pela kate huru. Naila pela kate huru. Ni kinamu ila pela. Kini ya musia kale wa omelo. Kinamu ila pela kini wakala vale. Omurocho va. Kumumule vamuru sino hiyo mulu la vansuwa. Nsuwa no mpe. Echeguya yoviha. Nsuwa no viha. Mujumurimu wala wa omalu wa mo. Omumula omumulo viha. Ani vee. Fasi yombene. Vee. Kwa he. Orangwa muna. Arangwa, arangwa. Azabona, nayo ibale, omujeba, ayo nayo mujeba. Kamo hirre herera. Mugyo hemi va korwaka. Ichana lewo. Bundia komandanti, bundia rad Musambiki, bundia provisia va Zambezia. Tana Joaquim makupa e poma yo mitandi e poma yo mandimba e provisia yo niasa. Bundia Musambiki. Ntamanle. Ateo niyasa nina piyao. Nina roge liwa. Kahimaka ni charuo lojana. Ni charuo lojana.

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta den tiala. Que nem que não mape a toni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Que na yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani ha yaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwana kunari moje. E paroliwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa yowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe momarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, ya lolipe haikume. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Eminyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Eminyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele. Eminyaka, oheleo mahi. Okunele piene. Eminyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ayay anukina mbahansina nikina ekale yo chaka yo siva shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sapo, my vida,
5: itanto amu.
4: My vida, my sapo, my vida.
6: Tanu, yuora. Nimitaraba kumashishe, nimitaraba kinako mili. Hapa apene tia lanka wa ipiriti wa shaka. Bundia familia dairi emi. Ze, zambezi ya siichu. Kina mkwa kwanyi heri yao. Mwani mtokwane wa Samora na Felixi. Anaka chopu ya Selen. Ananjokwi. Adamba Karea ni amwarea wa Murima Mbaya. Anaka Armen. Akala uyala hiruwa Murima Mbaya. Kahikishisuwele. Tansengkilu ala. Ansengkilu pundia wane. Washilo wapama. Nihikuna neshishina. Nihikuna nashi na mrechele Nihikuna nashi na mrechele Bundia Familia Marikowa
7: Hapapo haniwe

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Naza zamakarelo pia na rovulo eli gora tharura mohasa wojelo elo guru kunna chuna ho kirathela wo winywa no munni go hanle le le sinere ya ilapso khopela hiva ninthwa na sinthamo na hana wi ari ana phanya wi wo enle la wi o Tanzania no e jusi ya weria na rineria tihatihatiha awa Malawi o Malawi chineria tihatihatiha no wi wo wi wile wa Polonia sa Cap Delgado Maputo mais so tsene ne lecho le yakunya fa shovor mhina vinyawo mwa vinyawo me va thonka wowo mayelela moyelela
2: ni kwe kwe so kilele sa wana muputo
1: vi yakava karayono kilele sa mpareya
2: sa wana muputo
1: amir kar kilele so radio
2: sa wana muputo
1: komandant kilele so radio.

0: Tia Wahiyomi, Injokoka. Ansamar mwarele yale ya juno ni charo mujabani yako wana njiposi. Hina anono pidiroro. Wawini muhole mbuku jamu ni piriki ya yaka iwe. Kwa herro uri ya mota to, honguria. Hina anono pidiroro. Hiku nikina ako nino. Muluku wa emerire ni hiku nikina ako, ni hiyere ni hiku nikina ako. Mwarele ya lotene ya juno ni chara. Yako wana njiposi o nehe o. Oh, mujeba ho ngalele wa win na halu yerere ni kuniki nako ka varra mukukuja ka kino wona ke ka hiki karki ki pio want ne o birki som ta ko gunna to wani wona halu ki vilabo ke baba ki chuna ko veka makuru mwelo maya lo ten ya yo ni chara hoy tora 50 minutu na pimeli wa hu wodi ko telavo mulo ko emerere ro Osheku wa mitaku selejo selomo eti yokoka Wana we at ya hite pa kana wa chu ya chunon chara Ahi va tonna halo yo a comandante muni we her hiva tonna halo yo ki e ditiro rohina nono
1: e tamalo ka buana na wi bode
0: kamo halo kala kile la ye a comandante e karo anyu ya nono pitiro ro ki mudu thoni we nem pitiro ro to hiwa mom yon he kuniki na go O vinyi wara tanu narmano Shesheni mitala makuma tanu hiva no hule la hune Nimveka kwa hoti mavate mwanyo Mbaka vava Kiha mwereke tu hiya ha Kirukunua kiha Nyua noto mwereke hiya ha Ako mandanti Yaruba muhana na Ane tani Ana Paulo Leonel Lopsh O hiale karini nyua no wani Muluko emereleru Osheku washeku o narmano omelo melo halan pamba na halu kumanela

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratula. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nigila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nawe mikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu mto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelela amu arinywa erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere ke sapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Mais pari pari matra pa ki nera ka ki na pe amuna ta den tiala. Kini ki na ma pe ato ni ku na ya ka nari mu ku cho mu to kwene. Kena ya wi chana yo laka ya ma hu ku chapa.
1: Natale, wa kwa ni ha ya ka. Maria. Soja sote ni kina usi ha ka chuwape ya. Ina kala iho pa. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere iho pa sawuma. Ikiti, mwana ku, nari moje. Moja nmwanyo e kwa hati kwa hama karano. Wee mulipihe ikuru mwa musianyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wape ehopaya yava murima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko. Wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata. Ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo. Orehere pamene. Evinyako kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani ya lolipi haikumi. Sampora. Ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba. Omwasikele mpaka so tene icheche. Evinyaka, omohele mochako oterekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, ohele mamahi. Okunele piyene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka chako wene, ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yes, uche so tene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yo tene yo malela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhela mo karaka. Amlo chao. Kimhenle mo chakwa. Osiva ho.
0: Ai ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea na chuna wakulela mwahasa wovi uvicha ni hasoja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako. Wonaru yele onja wakalano wodi wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiko tene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar po samanaku ni moje isumana so tene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Orunkimero wa Nelson Muzumbu ni kwa tina chobo vina wakaza na dungwe jikani belua pole vamulomo na kweni nona hapa ni kaza na dungwe sotene dae saba tamela gawi ndena batadu mabalo tena nifuruwana mbwene vina tamakala gavi ninga mwalo gila iyo mbesubu mabaso ne umba ngeda vangono mpaka kumina moda wafuna yodha na dhopadua dhampuno Mosambiki na dhilabo dhokobela mabalo tene nifuruwana mezi sikani padijipadi ya Mosambiki peno vina ukobela wa Mosambiki iyo nodha na vidungu isi mpaka dhiga kuna kumina moda wafuna yodha na batado dhopadua dhaelewa ya Mosambiki na dhilabo dhokobela Ranchi veruwa Mr. Mapebani muzombo yomfanyia ni kwa tino mkuba varvar wa Zambezia.
1: Eu dedico especialmente a todo casal feliz.
2: Na minha banda, todo mundo fala.

0: Rudy Nelson Mieso wa Zambezi, ya mchito huruma vii na bondia mwagumi. Na mie wabu ndia. Onekani. Zojwae. Zojwae zahe na bulue. Buzuo ufugu lene na atana na miwe. Mwagumi nyo liwa mchito niva.
1: Majiko na kumipewe na uvina.
0: Yejene ya bandele kumuluvi hapo.
1: Uluge na miwasili na mudo na bebin.
0: Una bebin kumala wene.
1: Majiko na bebin kwa kioma kaina.
0: Kulima kani. Ole. Afindo na bebin udhojwa ya vina. Amore. Afinda kangani limo mkobo na makala makala ntano. Prima ya welo mbabu wa loge. Promeko wanga na mkobo na makala mukana yolo gana. Bondi ya maguminyo.
2: Nikala wangono kwenye nyo weneo.
0: Iyo nikaya na po muluvi.
2: Nini kuno mupea posto kampu magi. Nini kuno mungani.
0: O mungani.
2: Ah, moro gana Delonji Antonio.
0: Nda kuoma leno munganua.
2: O kuno no. So mkaya mzoge bae hini. Malo kukwela kukota para uva dela kanati. Nga wale bwana ni.
0: Mzoge?
2: Mzoge. Mwale bwana mzoge.
0: Ah, onoruba kukaruba.
2: Waruba mambesa gore zayo zao kusakatai.
0: Aha.
2: Ii.
0: Baida maka makama mataba apwete mataba.
2: Ah, diveji. Ninga apela kampuneja nizi vila kore inya pete kabirka nizi veli wa.
0: Ah, nyo, apa mtada?
2: Apa, zaare tonu loka para baili ya ni palo loka iyo
0: vila kore kovina. Mtada mikaje?
2: Mikaje, mwale bwana mikaje.
0: Ngani mwano kwa kesu dhangar kani mwada uocha nga?
2: Wewe vina mkala kaza wene. Wewe mkaje wenye munda pekiria tu.
0: Iya, kugalo gejo ya. Kugalo gejo ya, ejo mwana kuloge. Ejo kuloge. Pekiria wakosa dhame. Iye ni mkuna mkaje dhane so kuna kazi nifiedha, kazi nifiedha. Munja nyuoviko.
2: Problema mkaje kumbolo wanko nchiladori ni so kumbolo wanko nchiladori jole ni
0: saito. Uno zivala. Kuno zivala kamusutuwe uko sutua otere do poka kuno vya mkaja la wekala kama ni ngati bani uje na matango milamba dani
2: mwana da Liza
0: la kanga si Liza do balwa
2: ya bili bai
0: nde mpaka nyo mtia da Liza
2: Liza za to kali to gaunua to pronto akala mimi nuko da bunu mangwana gaunua alugi to ndaka ni papa to
0: gaunua hiyo kama mko banene mkwela abi munamo na Liza bagaunua ngano ko ikale yoro maya dhabi oko ikale yo Maria Liza unovu na bibe Liza unovu na bibe ndige na mulele ya munu ye amone bagaunua
2: na mbala pena
0: Aba la masokorova ni kosa dhavi?
2: Sokorova na pra ni kose Uwene o Dino gana
0: Domingos Alberto Odu wene Alberto se
2: Alberto Antao Oromea toa kale nyue Nibeneva mkomboni
0: Nde
2: Romaria o kale mwazaga Mwana gaya vina Liza
0: Se
2: Bestia, Noemia, Antonia, Marki
0: Nde
2: Nambaraka vina Marki vina
0: Aha
2: João, Maria, Pedro
0: Bueno.
2: Na bala kabina jelo Mendei.
0: Nde.
2: Etene. To patra be dimbala kabina jelo vina. Ane kugula utu vina para ni tazawele to nuja mdora bae mdora.
0: Yo kabri pele malago. Ogo li ni ugombe zimpadu wa zingize ne matindi yo nozo wa zimpadu ugombe. No, Bagumi. Hello. Lojwai. Tore.

0: Chito Brumo Kule Namiwe Umina, bon dia Magumi.
1: Bon dia, bon dia.
0: Olovia ni Kambene.
1: Melom tete a so boy Boston.
0: Boston?
1: Si.
0: Kambene, la boko mtepe yawa.
1: Malokuno kwa dire tuwene peno radio.
0: Yobina ni kana.
1: Si.
0: Oziwa ni kosa dhabi.
1: Oziwa kenafa ni amba ni oduna kone ya kukuno.
0: Bani.
1: So, Shauki. Kuna kwenye zaka vinti yanu vizaya zo baliwa.
0: Aha.
1: Ya hilo, ikuwa boja zaka makumendi. Ya kale mwana vina nguo olele ya vina tambe.
0: Bwene mo?
1: Si.
0: Ekala.
1: Ekala.
0: Otamala ni?
1: Brigado, brigado.
0: Wamodha huko mwidi dhere tulabonti.
1: Brigado, brigado.
0: Ya, otamala mwopita. Mungani uye la nikana buda na dhete dhe nesu mbe subu na nami ote na niburwana. Oru kemeru wa jisenti. Yesa wa chuwabo. Ae se mi udash pesi zonge dukasa. Ae saigari nash pesi zondi orasa. Ninati ni uye la vina mtito. Bondia magumi.
2: Bondia, bondia.
0: Katunga ni?
2: Yo bo peno nyo.
0: Yo vina ni kaya na muluvi?
2: Muluga na jai mkuno luwala.
0: Jai muluwala?
2: Si, si.
0: Ndadavu luwala ombe subuno?
2: Muzogwe bae muzogwe.
0: Ono bubuda vina?
2: Muzogwe anu jida kantia tempo na anda.
0: Yadu mnuanga muzogwe omari. Akano paganyapa muzogwe ya?
2: Epa. Eswa siwa kaya munya mutungi.
0: Na, dono paganyani. Apa malabu mangono bae no towe la mpule vina. Mungakali umchino mamba angira bae. Uvire luwa mende.
2: Majidi domari ya mesu.
0: Domari ya ono paganyapa ulira ivavi. Nga idhowe. Kamfu no dhowa.
2: Majinada. Iyo vina ni muta manila.
0: Nde.
2: Si.
0: Amide mataka, nyetie mataka ya vina, bataba aromo upweta dhiretu.
2: Nomvala pena.
0: Ekala. Bani ufune uja na matangalamu ni nganti?
2: Ya, iyo, meyo parti yaga unaka ni ajaka di mama yaga dona foresa.
0: Mulugwe wabati?
2: Amfanyo, si, mulugwe gavati, majamfanyo na muruda utopena.
0: Nde?
2: Si.
0: Mwafuna mutie mseluganimu mwa nyanyo dona kone ya dhaka na buno?
2: Ya, yene... Voroma vene dafu nanga adikoye. Nga forma adikoye leeni munduni mpu mwada iyo. Ivina iwanane gena konyadwa shuantoli nyonziwe na nanzina ya makuva. Yene vina na makela ledo ya igreja batista weni wale kule topele ntao. Walikeri konvivi vinka lao. Awa kele geve sempre aledo para ode titimi iwanzina yae. Na hati ya bale vina utopela, haikege mwao negenga moto wa kwae. Nikose nyenti ya miu mwaiene mama yaga.
0: Pumani mbao.
2: Brigade.
0: Bae, minota malani vina nwara ya mselubo ili ya kale udhaka dho ingiva. Abo ba mulugwe wavatia nufanye lori wa kweni. Muka miedhe gesi li mzuzumia.
2: Nomvala pina dae jadi toile gazolina dae wali tamaga badifia weni wagora wego kola pela jadae kadinako mumusoro unozi odipa.
0: Bo, akala mugumi?
2: Majiene mugumi, so dafuna
0: mga pelmezi
2: maka gabare kale na yele.
0: Akana masoso muka miedhege.
2: Brigado.
0: Ndota malane.
2: Brigado.
0: Ya, mambali unakuwa ni ya dhaka dabuno, maligelo, iyo ni mfuno ila dhaka dhingive vi. Na miho mari ya ufuka na lima mchito, bondia magumi.
3: Alo, alo, bondia, bondia.
0: Muluvia nizina ninyo?
3: Mi ndi kuno chindi nizina ngali Jose Salimu, ndi kuno chindi majimuru na pambani.
0: Upambani kwa mala wene?
3: Ukuno kwa ziretu wene.
0: Ya, bani unakuwa ni ya dhaka dabuno?
3: Eba, mi ukuno pambani kanu na mkosaya kasuru, nopeleka brigado weno radio ni.
0: Hende? Etena nakuwa ni ya dhaka kale udhaka dho njiva?
3: Kazo brigado, brigado.
0: Dota mala nubopita. Na halu chindi upambani umfuge udime ya mchiti udabuno na miwano utamala nubopita sababu ya kosepa ya rimegi ya mabasa. Nona menotiani na imuemeru laba na nyo mbesu ubuno mpaka pavangomi umwal na Domingos Alberto. Na mbalo kwa tumuila mbesu ubu atudili mikombo ya sada na miote na yumo dhotiana utiana. Nona miyo na nyo wa mudha ni logu manavi. Ochigo chobo ni uye nalika kona mudha na maku matana mitano. Dali na mesi wa dipano Paulo Leonel Tavares Lopez. Wana mipano sikani madani. no tamana ni motene na makatavina kala wakui anika miedo mbe subu yo ila vadiyo dotene mumsambiki muzimane za labudho kobela paka chiguo mbwe ni echenile mulugu echenia echenile mulugu echenia kwine

Namiba Cesaria Evora. Namiba Wilaboyo Cabo Verde. Onakali na Yohalba Weda. Oinitia. Mwajibu ya Engage. Bilwa Sodad. Iwala biga pangaraza atotene. Makama kampuno mu Afrika. Anaga wila Cabo Verde labo moza ya Afrika. Antitimi Afrika bakuda garimpeiru shovano ndu ya panu wachuwabo.

Nigana vuda na jibo da name bampu no Msambiki, munduni Tomás Guilhermino, Ngoma África, bana 14 horas na 28 minutos. Nona repari oku alboni wa Kamugilati, sabani godoka njiwa, onjiwa duwako. Akala mulima basa ni musuri mabasa enyo, abala li mpindu, mpindu ni mabasa awa, mpindu wawa. Olo hivi usogoro, uilo tamageliwa. Anko selo dovina mfiedretu. Kama ka ni kurinti na anaima, anamasunza, ndoa omavura noni ampira wana shkola. Ni kuruna zambezia, nvenile dabuno havanu wachuwabo. Unalimule doni mpaka unyambani.

0: Nikanam libono nam chito alo ba tarde.
1: Ba tarde.
0: Mundo ge pad gani?
1: Nsinani. Nanu gana mi na lak du be ni kon ko dala.
0: Lak du be on ko dala. Dabru ni franta na le manje kalo gana kon ko dala mukana manje va ku vi o ma manje dretu ba turnera. Muli da.
1: Ah da na ba nchela ni.
0: Manje banchela. Mungu wa bawine?
1: Kadiwali.
0: Ongwa, mungu wa bawine wachila?
1: Ah, mungu wa bawine. Wachila ni? Aturnera. Ah, aba turnera na balani wa lapila. Alamchika.
0: Aturnera wa lapila?
1: Hmm.
0: Mwafunuruga mangi aturnera, mungkano oledo?
1: Oledo, diskalita.
0: Mbede diskalita?
1: Hmm, abona wa 37, wankala hiyo, ulapila.
0: Ulapila.
1: Hmm.
0: Kia ba wabawa nchela, mwagatba nchela, mangi anu wakwa nila? Uko sana dhotezele watakulu?
1: Ano wao kwa nanga yola pila za divi metro ya ana pila no afanya manja adretu
0: mno fanya manja adretu nchela puchu
1: nchela
0: nchela nchela no kosa utiba baina mataka so ikasimenti mama la manja bo mno ngwa mno romoterika mno ikelo bo nga certeza
1: No quiero bodile, ngai ya hospital okule ugagula ukala ukamo pronto. Oviviaba ngono opia.
0: Mhm.
1: Nga mala baba girenda de ngiva mash.
0: Umanimo. No namwa ngwa manje ka ovivia hoika certeza makata meaba orda mban kanufanyan.
1: Anovugua bangono bangono.
0: Anovugua. Anovugua. Baito niko kwa mazoni tenyo watu ina vina ana manje anchela. Asanya za afimangia.
1: Abo nafuna wila ngatibaza ene, njamba ne, ngarigwavo, wikamo ene bojile ya odo wamsitua, ugula sirete sao, pelimene jola uvizia vangono, wikamo kuwari, utiamba.
0: Utiamba.
1: Para pelimene jila alma, umoje beretu.
0: Umanamo. Baito, no tamalana gano itile nyovina.
1: Barigad.
0: Iyamba yo.

0: Carlos Batardi.
1: Batardi.
0: Nino gana ni muli wovi?
1: Nino gana Brudi, kuna mnyam.
0: Brudi. Brudi, so Brudi mora mea maj.
1: Na hata tere, ikaram. Na goi.
0: Ah, na goi zavi, toko mulu niko mena bara. Mnovile luapevo.
1: Ela
0: buya matimati.
1: Okay.
0: Matimati abalo uziwa na todwe.
1: Ijuonitu.
0: Kalukani so Brudi, nyoko zala la mulu zavi, manje. Akala o.
1: Ah, yukunu. Okuna manje muita vezes a tua enja a utilizar a vacilan.
0: A vacilan?
1: É, vacilan.
0: Aha. Manjoriza, não na cabela moadame la ebara?
1: Epa, não há como. Nga, ulitima puti menjeri, maputi a menji. Manje a ba munta, a nukana nchiba munyu peru jivina.
0: Ah, nukana munyu?
1: É.
0: Kuluka muna ta buwela valido manje umwa?
1: Pioru kundu wa yo.
0: Wele mwini?
1: Tuguruni, pa, kana mabata baridi.
0: Mpo mawa ni kamukana mikali lo zina zoku ya manje peno ososa ya mwana sisterna enoodhea wila manje ya mzogu ya garuba wa murugela, akala wa ana?
1: Zobale, ajwezi ankana zobo si zindumwa, ajwezi mabidao.
0: Anoku ya manje?
1: Anoku ya manje si.
0: Mpaka nsakane ilimwe?
1: Oke.
0: Baito, ninga kwa mura melu wa manje ana mawana kwa sida, munti ya niko kumezo gani?
1: Niko kumezo ya kijoni kulua mbuze na wana ngana penyemishi kada povu wado ya kigo nchibani uru mwala mwala ya manje ya manje haba direto
0: zini agijigi
1: uwa ukundu wayo ulimoni nukana wabasa varidi na manje ya nagoi maashi, ya nakana goi maashi
0: anribe loo chelani?
1: Mtu maashi ato anuana tem tuwa vakila na tem tuwa baokodo wa ulawe tuwa vakila ni manje kunruga
0: aha otibo onkala jaa murda murda
1: onkala murda murda si onkala murda murda
0: ulo onkodo za otiba kanruga manje
1: ee kanruga to kanruga
0: mungo sada muno muimelela ba mga manga nila obe mumbricha wakabungu ya
1: nao so ono konsilera pegunda vya yeni bababa tibavida baakila kwa evina
0: Baito ya nota mara nso Brudi.
1: Ok, obrigado, mãe.
0: Nyambayo.

0: boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, nino ganani muli padgan.
1: Mulo ganami burantaya di kuno shindi baru ya mugori.
0: Burantaya o shindi. Kalogan su burantaya. Nyofina mulini komina bara.
1: Mio kadilini komina ni bara medi pano va vila veni.
0: Ah, va vila.
1: Si, va mugori.
0: Baito mungwa manje aturnera venyo.
1: Ne mainge a turnera kaveo ya malota turnera governo adama la vene vale kamari ya mambasa ya o a turnera
0: nki mafuna gongwa mafuna pia mafuna waba ofula o mukosa muruga vumange
1: mainge iruga va pusu ni pusu ya ya escola secundaria
0: mhm murda oteno ndo ano escola secundaria
1: murda mwenge muina go ndo apa kwa va sekundari anga nga aba liva ku vina vila gora aba uda ina vila ano tiba ichela
0: mhm
1: mpo mwego mui mpo ku normali oko sa uno tiba bugumana manje umwa
0: umwa direto
1: ni ano kala direto majanta pingi dea
0: anka lo pingi dea
1: si
0: gomala mno tia mkati ni butoro batorora bangono
1: baruma torora bangono si
0: kalo ni ki va shkola va kalo esa vapucho vakalo esa na shkola livenevo nyo vina na mawani muruga venevo
1: kave uye sanada no sujar vo maji mapapeli ora epe dilo boda maomo vini vinka nyakaru ya ante umu akatia ni komu ukosangani ka uyo vegovodoa
0: nagure nyo alba muruda mukosama basagani ula mangani lipuchu nti atu ya suze vino esa vapuchu
1: majidai programa hivyo ya kosafu na iroma ilabe organizasao itimbe ichefi yungamu abasi dukinga duwao na yekwe yekwe
0: awakale chefi mui meleli
1: sii iroma ilabe nchela ngama ingati bei bingamu avene vabai dukiyo duwao na yekwe yekwe wanganela mainje
0: aha
1: ee
0: baito abama basadere tuanfra anubu ila nyo
1: sii sii
0: munti ya niko kumezugani wabale ana makata mio ufanya manje
1: aba nkoko mezo jakosa wila inga matibu anikela ono katukule mafalar da nguo mangadwa fule ya vene vayi nkwatu bangazwa wila ikela kike umwa soa kanofu na fula avenye adwa ruge adwa afule vatakulu obe avenye adwa fule nkela notibua para programa so yofula nabayi
0: umani mo sabani manje bamaka maka mtu dumutu mbo ni ngako selewe savina manje ya notota makata mio
1: sim
0: matuta makata mioreda
1: sim
0: mhm
1: ok
0: baito nota manlani
1: mutile mambasa adresse one ko radio mosambiki ni
0: miamba yo
1: ok obrigado
0: yo ndiva kuvi mitela mina iba e noti ampado madam akualizo nelo mwe mboyin makule moda ba e o maria alo boa tarde nilo gana ni muli pargan
2: Mulogani Eduardo Afonso Inácio li e pa di a localidade de Nomiwa, ma barre assentamento a Perlao.
0: Nomiwa. Magaja da Costa.
2: Magaja da Costa.
0: Nyo muli barre de assentamento mukana mangue toma pucho.
2: Nada, io mapucho kanina makana da ikana se.
0: Mukana nika yokule wali nyo wale.
2: Nada kayo kule wali wale mtabega naka na machela lorogene manja gaza machela bale lobwina nta manja bale ya virage apele jakwazi nelo ngwa sujdade majikeno vanene varani malo vadeliwa nta ni sasa nyelo machela asana nta kanina distance ya kwazi in 2 minutes nta kada mtu ndio vajikigini nofia kuchuse
0: nevi na yana kan rebelu wa uchilani
2: nada aya na karibelo uchilana to odo ribelo uchilana na programa ve
0: mfuna utukula utukula mukato zoti uchilani yene kama lokotoa
2: yena malofotoa si
0: odo amkwae odo aba
2: odo amkwae odo aba kale sangwe ndo mtaza timati
0: timati chini jwe
2: timati yaba logo ozivala zo agazivala zo belo mukuli ya timati
0: nguli ya matimati baito mtiani kwa kumazuka ninga ufuga makani sabani vina niluma gomelo wa dimeji
2: nada iyo makani ntia wila yola aku yo abalai nama puchu yola governo awanga ni vinago etamele mapuchu eparaula egumi ekale maningo ni mawa e abale vina ina conseguir mapujo enfanyere la manje ba agaruga entao porque o kuno vina go opachi wa mero bwesile lwa certeza majoloka la ole ampako tini depois imuza certeza dulo ombaiwani ninga muna adeleliwani ntati nkukumeze ntiemi yowila anamuzi otene evruanele ekirilogwa eparolani barele egumiye wiyo
0: makamaka wapuchu wa vina kosege voloesa
2: Vapuchi seva kusege voesa mazikeni vinagu enela no tutela wakela rep zaza bule mwangu bula sana e paraula mzoga arba vana tatarege
0: umanimo baito na nyuo ni fuga makanaba nota malela
2: obrigado nyuo vina mkareno sanze
0: iambayo nota malela motene makamakaribu na bagirine umakani ndoga gaza manje sabani manje bamaka maka mamutu dimutu ndoga kani manje kankalao nufanyila wina nila manje osanyitha na vina oviku ila manje wila nikane gumi wa kwanda mwali na miyo juwana britu mesuma basa sito itisheira halani nosanzaya maka maka nakumalizu nilome motene buatardu

0: ba hansina ne kena e khale yo cha ka yo si ba si ba shama hi ko tsene
1: mureri ho pasa uma nari igiti ipiriti itapara pasa monaku ni moje isumana sotene mo khale mo rechelene o si bela sha o klausha ni o chunana sha

0: Mana du? Muna.
1: Miana.
0: Kayo ra kala yene mo cozinha lá, muna no. E ropela yo te possiva sha. Me pari pari ma tapa que ne ra ka que na pe amuna ta den tiala. Que ni que na ma pe ato ni ku na ya ka na ri mo kucho mo to kwene. Que na yo icha na yo laka ya ma hu ku chapa.
1: Natale, wa kwani ha yaka Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene o kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya muna panila orele ihopa sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona irumusika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini haa kumvene wapea, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasi kele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakanvene. Ohiesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: Iyo ne bara mitego iya ni mkali hero wa makuru amushkola ashipapa anamalela anamwane ama holela amushkola mitego se yasopa kaminyuku samushkola omuyuka renno kasirere itakwa za hu kasikanle otupeliwa kanatu ni hiyano kuna hiyasiso omuto lava atu yale anu hamiri se ya ni hiyano kuna apanyera na varavale ni wakamiri kuna pakela minyuku
1: a produzir pangos escolar fizemos esse lançamento a nível do nosso distrito
0: Moshatoro e distrito yomhikware wa mpula ajwanzampula usweli haka miteko inikomaleliwa sopa kiwa minyuku sa mshikola
2: Amiteko anuhera sa oso mao distritu yo mwembe oniasa no, aniveke la wii, aholele aikano sa mawane, ekale awete lela mpanta wa wine diwa imwadi, ehive ihaka sa emara ya eshikola. Eyo perero, enkumede la vava onone ya wii, imusi sikinaki na sirino ni wire herera, mumitete sa e distritu ele, ehelelaka itonyi hero sa wii no kalawo emwali. Wawi iferia sina chamela. Mpanta wawine lua imali. Ori mukalo yowo onakukurumiha. Alipa niwehera sa osoma. Maha wawira. Anine diwa ashina mwane muemara yosoma. Ehali ela liwe ni namweme lela ahiche ya mtoko eno niwehera sa osoma. O dishiritu yomwembe Rosario Akimu. Yowo onalipe lela wi. Anamayari ni ashine na ashina mwane. Enhala. Okavihera wii ashina manaya e usere eshikola mohi hiyerera. Rosario Akimu, ohima ariki wira, ashiti iti, tia o eni enakale la mpanda wawusiha anaya, wii muholo ekale oruiha muholo elapo.
3: Na nosa tradisamu eke.
2: Baba onacha melaya iferia antoku muhapu watu amapuro ala ri ya winedu ya imali. Hiyo kanahiha. Naweke la wii wawahi ya naya umadini ekale a otiti nihera mahiku a iferia ya winto eshikole ya pacheri huwaka ya hihutere. Hiyo naweke la huu ni wito enikavihere wawusiha ipiro sapama anama nene yao. Wi muholo evarelele elapo tepitepe distritu yela yo mwembe
3: para nos ajudar na sensibilização
2: ni mwingwe mtoko ene wehra sa mteko soso ma o mwembe Rosario Akimu andeli heraka sa murerelo onikumelela mpanda wa otariha mahiku awine liwa emwali ni usera wa ashina mwane ai distritu ele Eo perero to yokalela mpanda ya wii anamayari. Yawe checheke anaya. Muimara se ya wii ekalele odayi ni sasopa hapaha ni so uriasi rukureriha muruni wa wii eni ekale muimara sa iferia. Amiteko ohera sa osoma odisitu yo marupa yawo mutanova ahamina ehiha uhusi huwa mashkolani. Eyulumo ya mawani, maha wa otowa ikaruma sene sawisi na rumeliwa. Osomi, onihaniwa bilingwe, wa anihusihiwa mpuwa mwa ishkola miloko miraro. Mwaseyo sikande, ojishiritu iwo, sinapiera miloko mitana na mosa nuwa emosa. Ya kaviherwa ni musuruku wa kumelela wa maalano, onihaniwa progreso. Ori wawiwa nana wa elabu ahu masi ohikande wa eboma. Pano malano oo, wohia okawihira ni msuruku ni ikaruma. Ehali elaligbe ni mtoko ene owehira samiteko sosoma umarupa Domingo Jarabi. Yowo inre uwira, ekandene wii eboma enasasa sa ekavihero ni ikaruma sa ovarela miteko mueaka enorwa. Mbuwa mwaishikola miloko miraru iyo, onsomi hiwa pahe epotikisi.
4: Nós estamos a funcionar com o monolingue.
2: Manina no, osomi oriwowo oriwa eyulu meyeputikisi pahe. Hiyo na kenle, olamudeli wokumela o ministeri yonwehera sa osoma. Wini hihe manina no, na sasaka ikavihero. Ya wii osomi owo wari mpuwa mwa ishikola miloko miraro. Wano erimi hii haa, mutano va, hiyo no hinha wahawa otoa material

0: Mana du? Oh. Muna.
1: Miana.
0: Kayo ra kalai yene mo cozinha lá muna no. E hopela yo te possível sha. Me pari pari ma tapa ki nera ka ki nape amu na ta den tiala. Ke ni ki na ma pe ato ni ku na ya ka nari mu kucho muto kwene. Ke na ya u chana yo ya ka ya ma hu ku chapa.
1: Natale, wa kwani ha ya ka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala iho ba. Mwana kunari moje. E paro njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya. Muna panila orere iho ba sawuma. Ikiti, mwana kunari moje. Moja nmwanyu e kwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai, Maria. Ona mpanya ehopaya mkonshe la toreni o musika. E kwa hati kwa ha. Eho pa yo kapelelua misote sene sorera. Erimo eho pa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ya. Mahiku tene ni pajero nyawa matata. Ni soja so tene ni maha pama. Eho pa ya diskonjelare ya ovihe mo marupo. Orehere pamene. Evi nyako kunele wihi kaiwe ikulihi. Onaki iwa?
0: Ai, kina iwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene, ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato bakanvene. O yesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwe vele velo hena wela wapia na chuna wakulela mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Anyakufara di Msambiki tinachita makani na mboze tswako kuti asachitambo malonda kubulikira pano pa distritu ya Khaya chisachino cha Dafi chinyakwasa katukwa ta toma kuti panga kude zinakondwani
1: zinanga ni Juan Manuel Kando nisagumanika pano pa nzindo nyakwasa katukwa bairo Dafi
0: kuti toma kuti panga basa nichitio makamaka pano pa distritu ya Khaya chino chisa cha Dafi nchange nangine bakamaka
1: pano ndisa ndini mboza kumalonda manegosio mafirama kukulisa nyama ndini kampuni chipontu nya kulima.
0: Oh, kulimamo?
1: Sisi.
0: Ah, mfumazinja kudungunya tangu ya kulima malonga kuti wanga habi na kutipindi pida buka mwadidi tai chaka chino, chaka kidamala mboengi ukuona mbutani.
1: Ya, pinalonga ndini mumweni chaka chino, chaka kidamala pintu pia seniratu maningi tinalonga chaka antwa zibu sa mwadidi na problema. Imuropi tambia kuoneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nia kufumba tani.
0: Kwa dikuno kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kweko kuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Ando zinde kutamangira ambu umwe mswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya anto kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalonga tangu basa na cheteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sipi zingi dahi, basi nisa jita gula.
0: Ah, usenda kugula. Usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi?
1: Sinso nambo maish bongo gula ni, nifeshi inpano meza na kashitari pondu tempo, ndao tempo nisa kita pandeka gule, parandibuisa gulisi, nifeshi ndikaligwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza, penu panango wa...
1: Nsa, nisagula. Mayumundu maji sagulira kutando.
0: Unasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwe kupenu panango wa longomba sagulamba, gulisa na mbuyu, mbugulisa mbuwa panango.
1: Kwa kunza kumana magoa mazingi, anyakumeza halukweko, sagulamba na wenembo, panu sasa nyambo, ngame tubuwe sagulisa mbu mazona.
0: Kwa ndi untundwa nji wa nyama za mazi zinagulia ukweko?
1: Zingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana.
1: Sisi.
0: Kode... Safambambo pekulu kakamu, ngabuka kwe kagula, mkulisambu, mbonambu, kubiri mbu kupezi.
1: Saendira pontu mesh, tangu nzindatu nwakaya makubiri mazizinangu mba kuntawa, ne? Janero ate shunyu sibizingi tae. So, shulio, prate dezembro, safamba mwadidi, ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa pano, penu samangambu lendo, mboenda mbobera, mboenda shimoyo, mboenda mbutuzinangu, kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazingi ndipano pakaya. Sonda mango lendo vya shibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango yiku akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono yu ni ngatraka pano pa distritu ya Khaya.
1: Mwendimashi isapeza mbu kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyero yulipombo. Sakana lukru. Ya singwenda prosentu. Ndi maningi. Kunda prako sambu gulisa dinyiru waku hile ya basi mbikalipo. So mbu funga malukru. Mbu inyimeshi mbu ya kusua ngabi kana dinyero.
0: Nakubiri ineu kakwaniso. Usajita mpintu kwa nyomba, mangamu nyomba. Usajita na yonchi kubiri yaku. Yon nga trap.
1: Ja, inbani nga saka ndasati manga na nyomba. Mashi sustendariki nayo. Ndika sustendariki nayo te. Monsisu nangu minipezamu famijanga.
0: Panu pana yoni pamuzi pako?
1: Panu ndi pamuzi po danisi ya pewa anga. Nisi pamuzi panga tae.
0: Kona maya omba mandi ndi nkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nena chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unoronga kutikulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi nsiku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwidu pansisi ubozi. Yeni chenishibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono miendambo kumunda. Endamu pansisi unu ndo kupeseka na kumunda na pire mpi na kitieni ne. Parte ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profetari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisa tipeza mwusisi nangu.
0: Tikukuona pa chenizunu kumenya ukumenya sijimera pidina re.
1: Pidina. Kalini, anto kachimera pidina.
0: Pidina.
1: Kachimera mabloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njeru nja kupisa. Pidina jani pepi mbiwisi.
0: Piazati, piazati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zizunu pina mingiwa hapa ntira kutu mangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupi lumike?
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo. Sinta.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi...
1: Anapia. So kutoma ndibasa maningi. Satoma sipa pondo. Ndapura kupe jasa lifartempo.
0: Wanthu pakupisana api ufuna saka miti tani?
1: Pakupisana api ni difisi. Tanguni dinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugowale, tanguni negosyo. Ebrosa koza gula.
0: Munu kumbachita cholu vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufuari mbapita mazi. Nkabi panango ugwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Mbogumanika uzipimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Nda mbogumanika mwabimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi hidika chintu bosi, kangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musambi chita mwikenene, nkabi kwenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu kumanika nkaba sara sajitambu teka, mwanzizu nangu sajitambu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu ataka kuti nkabi nyere zera nzeru ningazaku. Zekulamuka zo, mbachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi. Unapanga nziru zanji?
1: Mbakalembo na nziru zaidi za kunyezi rabia kusogolo. Taunenzi zonseni hali anati koya hali. Anakala ipa nziru zonseni prakuti koya rai. Mwanzizu na wafungamu dinyirizeti zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni. Niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale atikukwea chamba. Siku zino. Yusu sabizo kutundu chakambo penseni kuna apale kuti siku zino basene. Asingerezera kwa ya chamba. Habi chita base nangu kamala kwa ya chamba. Mbeida katusandu base mmiseu. Wapo kosera mitokozi. Pita nyumba zandu jamasiku kwa maa kwa ya chamba. Asakalandu kukala ngangalamu. Habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu. Mbakukondaleka chamba mbaba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizu nangu andu wazinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungu songa ambiendi ni. Tipu di ambiendi. Endangu. Pra nzezu na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi unesa pra chinja ni, mashupangunu pangunu, anachinja ambu. Mba nye zlampi ntupe didi, veshu kwenda katusandu mba kwa tira pintu piyao. Mbando imundo itabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima nghabi buruka. Sa kwa tanzizu kuru, munda kangu kuru, asa umala. Kwa de, jimamwene kutepepe, sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumaliri para basache. Anango safumaliri pa kita basa yo kuiba ni. Ninganango songa safumali pra ndi limi mundanga. Mbwenya kupeza famija yake na iye. Ivesh fumali mbwenda kupatira munthu chinthu chachi.
0: Iyo mbuda fa kuti panango chamba chikuchita mwadidi. Mbuda kwa yapi akuchamba mwenda kalima.
1: Ngai thango bipo ngachita bomora mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kuti sapasa mphamvu yakwenda kalima. Mbidava kuti iwe chikuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbuda kwa yapi akuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dai tambeni ngako chilesera mbo. Takandi bintu yakuipa. Memo otronge anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu chakuipa majangu kumana naku na kumanga.
0: Ndimo shamwale makane kuchita efe nyakuva kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze na kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumala piswa kare. Konga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye. Hapo hiu pa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Hiu nkwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupangona ta.
1: Nongandalonga kane ale angona tempo ne. Tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okeni. Kazingesa ita gulisa. Ndapa modo nole nsa nda nyere zirambo. Veji mbandi mezi. Tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mpianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundene ya maronda. Nzeru zaku zika funo embo kutuwa inipano lika funo kuti pichitiki ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kwa funambo maronda ni akali mwanzizu nseni. Feshti longa kutari nzizushu maronda kufamba, nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangu wa sabweri randuli. Tangupeni mpiku nisa. Unenda kagula panangu biru yaku ili ngaburu kafe. Yasa wangapedidi ndi pararikuwe ni veshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malona ndi kusogoro.
0: Kwenye zirampa nangu utipa nangu mangembu mbuti.
2: Kasi tinatiti patimuro mzatu Joakisombe tuwela kutitipite njivirano. Na mzatu adamala kukazikika pa mpangwa zatu za pakatu waziku. Kazikikani.

ngoba ngiyaphethe seta ngoba komele lo bantu bakaro umphawu kanjiba manje bona manje bona manje afana apa tu enga enga enga nenda kabutulira mama ina

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumanele talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkaza kalima Maria Prima Tomu, Nyatwa. Mwenye pungu adenda kapeleka mwali kubanja, ndi Maemilia Kulaso, ndi Ngamimba. Aka karamejala kai Maria da Grasa Ponchikoti, Mazalale. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwimila komesefu dondo imwe na ifitikulangana. Ata tipatia kumichinu kutipensefu kwa nisiveka ndipai George Barush. Takuti.